0: se nou e toledi Bip Radio e do to emine sinkouton
1: Mou e djero to e Sigaho do Bip Radio di
2: Meti lem boku do tata be zanzan bo Horon weke temi ton Bip Radio do to emine sinkouton sin O kamen de iran se roubolo Tekpon e yin bepe se yon Kese zan we go E we kodo e gbe sin azak be yon yin we Le ka degmen do to tali gbe sin kamen don yon E ka hanye kanan se indye men anji yon E mi anou kombo mi si ou dalo Hon pak pek pe yon Ho emi se sin don yon Mina se doi dous roton Tu entro menjile ye te leo hajo Ewa imonro menjile minando in Oji jatobo jajoba fo Ebo inchada me Edi ka honka ka di Bidori imono ufwi dog Bidi kwan yi Alo aje ye te leo wiyo Ne ika di ugmero pa usin Ka ome don ajiyo Minase hodo ali ene olonu Kono e ye o e yin yi to akwe e yin tu oton e so renkwa alom mi yon me on e yin kone yon pla e ye be yon tondo o wedo tole sin o nukon kriye tu sin o wedo pa sawe yin koton kono to o si wuki je vamena de bodo de wun we kone yon renwe yon mina yin si se to siya Le kudo gaero hihoye mime ye na gosin o kalavi ala dada sa se kusin kan medan pona modo mina tonta kuton sin kan medi we yon ti wo iten kon wo so yin o blabla to ina yon to de su alo awe e na yin yen to bo jeti sin moto me on e na bio glo tomble un bonito aso meton mene yo e nu bonu ire on ina yan de bu ado o fu lo kuton sin ayo jidi yo fide fide timbe kuro gbigbade we o pepe chapopo lo kale voyin o di doto nkun mo nkan moto do kala visin ayo jia hun mi mo e ne ambo si ne e mo lo meji kuntan mi do nazi bona so da sinu do propo mi ton lesia ye me no vi mi ton le yo tenpon e bi pu si ton ne yo mi a to entro me jili ke di san we go e ne yi do na to di weru e bi sin azan gbine e me e ne le do nu mi e mi di yo ma to entro kon do ma e ne on so me huli si me to pa pe nu kontan e fi foto e no je o bi ton me me hun sin teni bi so na e mi do ku do wa ne yo e we ko ti to di uto le le adagura sin kan me don ne lo ka di ugbe lo ayi ne on ji don aji yo Timelo menjile nde konkodo nou kakaswa edo Ole edo men lebi kuyo edo riwe Diboto ode uwa ospis o chati O men bo si huye nou konde jido po Da yoji bo si huze obipo radio sin Nou konsoda yoji ten teme teme Yekbe jepon edo menjile yeme yeme Bo ko do tenkpon gonle do atakura sa yoji Le konkwedo livi do propo atan jaji O mo uwo Bon, tenpon gonu teme teme le bo nou le bi kwido iwe le e je bon e do totali besin a yoji o don do to osin ya fo go kote yo ne to vile yo ilo ka de ou bon anji yo tra la e yin o kouton osin kan me anji yo inu konpon o pepe yo e mora o kizan nou kon konton ne timbo kwan wudo akpa ene o kwe de di ya vile yo ye si kwi membo o mwola nou le ye koton bon teme teme ibo wiko sinyas men kwili simetan ewe duyi ote jetori bo si kou si kou pekperu vile le sin o nou krizan ebi ton dinyan ke nan si kou to di ou inu igan tanton na yin o ki kou to ne bo nan si ou ne konsi kaka bo zanale duyi kou to sou bo so e jawe bo le yin asangagwe yo e nan levo ne kon cho nan si kou to entero men jile kudu fo do e tenkon ene o di a halwe bo aji yo e nan yin o ton ton toru witan ou siya Go sin aliye ne onu wero basa ewe mina yin yi tonu mi kriye tu sin ayo ji bo e yin wero do de timbo no ayi ne oji o fine bo wero polo po wo ewe moro menjile e na yin kikanu o meto bena no home sinu o wero polo po ene bo na sente ganu o kwe aisen e yin o pipo toy me ka ime bo kana ansi ho o sen gamo wanji yo mi ato entura hozo ato we e ime e ka alayans hozo ato de po mwa po non mitan yon kwa yon mitan la jay sin kan teme teme le yo yi de le do po e timbo tando o ho e ne yon me akwe e yin tu otan yo e zibo rengbon alom yon me kode wa yin o ple ple to yo e si hui membo yi tando gam membo ado e yin o kriye tu sin o wero to le sin a che me wazo metan wabu waze jile uwo e ne yon wa yi si humo do akwa yi etan on hui bo mi ale ko hune on jinu mi wenu yi gan otan ton a hodin cheju do propo gban yi pa o sin kan me bo mi na do yin yi tonu mi yo mi na ton tro me jele o po na gan yi pa o ton yo so teni gbe yazan tan ton go sun zan yi me mi di ton yo yi de le tan pon bo ye me yi to po vu alo de go te go do propo wi tin bo e do ye de le ba re una e ka yi ba una bo nu e wa yi da lo yi u je yan e ma je ka ro me jele e ni so yi bu so kule me yi o we do to leia ine wazo bon soru teme o teme teme leo yi de leo yi si uru su soru teme wero pa o sin o kan me don lo ajo bo janu bo si hugle u beto e we yi me wi ne leo o ton yi o yi malato tra la bun e la gbe do nu o gbe to je yan yi de leo alo itan e bi ru apa e ne o pe we do to le jena si hu da lo nu itan me bo ani u ka son bo yi de le kono ya fo mo un de to ajiyo e da yin o to yi du soro ton o ti menu otovi otosile toro witonu bo milo sije yan milo nale aro dui to sroton sin le mon wero witonu sia gosi apa ine on kuyo mi natu entero mejili e o to vi o to si bo si kuno ko wandindi do aide le ji o teme teme nei ne kana blu bon bon le ka wa yo e vi vu vi ti kli baba e kana wa mo o ni mo si le bo na do yin duru to mai he we no hendo o fidia ine o wazon bo ino zi kizan do ko so ruti bo kizan ya za tene go e ko yin aide son ko lo pro poto yi o fi no o gbo mi ton le fi no ko hen o ye ho ho de le bo e o do achieve ne yo e no si ho no po kan le ta me pon de o malote ka re kan do luna do to di di me bo no e me ho le e koza e ma kana wa ba po bo wa ba ta e ne o po a ji yo e no ton do nte me li en gbe journée internationale des archives e we e yin ke se zan e gbe ton bo e nu voto wa ro titi we gbe din bon flag be ji e wa do ka me gome gbon ebo ero sisan we yo won le wi te ka re kana so ro ti do vla gbe sisan ne o sin alinu be kana si ku don da bi wa nu me gbon e ko inu en dai bo wa mo le ton bo lulu nu kan me sin alinu a ji yo emi anu kun bo zita o me isu o yi inde khwe ye en kan do nto gbe ta e yi e me no wa zo do fi no ko hen we gbo ine le o de teme teme yi e ti me do me jire be lo nu kun won je we yan me su lo na do gan bo na yin onu kun ohun to bo nu gege na do on vla gbe di bo ina yi o hinge to be na pla me yi no kon me chele mi hoku alo che me fi me sa mi kade mi alon bodo to ho wa ton mi mo o gbede pon arazak musa e we no mo sinu kon don bo pla mi do bo mi do se gbe che do ko mi to le gbe

0: Radio. Il est 11h.
1: Ho re hon, nou madona dje, boka dje, doto bakendeu, si tenibe, ya hosu zangbe, do gaoro kome do bip radio di.
2: Ni boku do, bip radio mi tan do to boku do wan ido nou mi. O gan hon bubo. Mi ganja u do menjile mi ko toho toho. Buna si ho, nalisa. Bon, lisa sin ye kamembo nye nwi. Edo na yin jije to ha. Bo kon fombon ro jije we. Na ogon ma yin nou yoyo. Nou mon kadwa yin jije to ha, bo ka je. Sobudo nanu yen midi na. Seme. Sin kanme. Fiton siwe. Akwe li vido po eloi insodo agbanso ni yeme iyo. Dodo dandan e jen fin kwe iye. Na sino eme. Sunuon e da sisi. Akwe li vido po. E modo yon wene yon wè yon fin fin to. Yon wè yon gamè. E alo mi tome mi asobudu nan mi yen midi na. Ni kisi kan me don. Kwa yon konton. Tos nan me wè yon wè yon ton di. A dikbe sa zon wè non do yani. Ma yon yon do to. Si sa to. A dikbe yon foni do to to. E yak bo yo, si me, e gosin begle ta fi. Kwa la lo mi to me fi. Kwa e jiba la vo ak bo me kan ro fi ton sin fi we, sin wa e klon we ma. Kwa an konton wa e ton gamen. Do te ou, bon be. E fi gbe we e kwa yi gbe bo. Alo a e je, ou touton. Kwa an konton. Non, djidje we. Ba yi hono le fombon le vodo. Djidje de dji. We.
3: Mwa mamono domen do kudora kwa men beti.

0: Poronto tero kweji me anse nou jero tolede. Bip radio. Edo to emine sinkouton.
1: Mwe jero toe. Sigaho do bip radio di.
2: Togai imbene to ton romia de wada yi begizoni e zin e zun to e zan yoye di men mi dogu do waine yi yo defo itin bel evo bedo e gbe sin a zan gbe se nga sin to opoto to dede pona yi o jono ton ani uka son boy ka yi to mene a jiyo minasi doi dosroton Niki sin kan ame don wa iton lo to zame bo go sin begle ta fi e ya digbe sa zonen o yo e ywe ru ya donu e ye we nenu anka ime ta wan jiyo se ho sin niki sa yo jidon sirat sin azo kwe yo mondo minabulu ali de de le do bo ganji we yon na yin kana san zan an e ko yin di do to hayo jiyo e ka monu bo do do a jiyo ze nupon bo do ikpon ka jiyo mpo do ka ele le di ikpon an nou teme teme e nou kwen yu moto e yo nou mitona yin di do to bo milon amon le ton siya le kudo o weme bo kudo ta ta gbesia bo to gan e bine to otan e rumia de wada yi si gbesin azangbe yo to to me yi dile e yi bwe wa yi da zan de me bo mi to yin ho tan donu o mi to ne yi singa san yo jibo daka sin kan me we e do yin te je to de do e gbesin azangbe mo ro po je mi na to entro me jere to gan e singa sin to otan e o ba siro o di aye fa yi mi ato entro me jele e pe po ye si ho do ho di di le do a yo ji fre po ne kanan blu gwen bo se nga sin to o bine to o pe po kanan si ho no husu husu me mo mwan e do yi o ho tan do to mo jen go sin se nga e na yi mali sin a yo ji jo na yi gine sin o kan me o tan o yi be jizon ni e ne on e to entro e yi kana bon ho do do me di ten tin wa gan chi konton sin dali bo mi na yin o ho do to ni yen gbe ne kan e cha to to e kana yin mi lo cha to bo mi kan no pogbon aji yo to e ko ro yo mo sin gbe ta me teme teme le yo ina si hu o jo ran to gan tan chubo eyin lo fi de vu e na le vo a wan li do bo le je to me e ne le o ji yo na le so bo de u de bo do de u tan bi po radio mi si hu ne on bo ai na ja yi e kwesin kana li do odopo no pushin leliyan ewe to me yi nele o renun de bodo o de wu go sali e ne onu bo akutonu sin o kan me fi bo mi me ko no ko gbon eyin o male sin sin o noten e do ka jeun sin kan me di do o voje sin kan me don na jela li ne on do be na yon gbon nu mi yon ma to entro me jele aza yo e di me mi to gudu wa ine sirat sin ko yo di ronu se de ton bo mo lo mi wa zo do fi ne le a zo e ka o be wa nu bo bo e su fi le do do a ji o wa yin nu kun kun imoro me jele nde kun ko ro mo yin we ka ka son je e gbe di o nu bo e do fran prisin o ha me fine on so gambujan pui pepe bo sin uyan ira yin to de torna bonu era din din toru jisin ho nu diyan aso ne on e de wu o liyen gbe liyen gbe ro o fin ne bo ko sin o ka jeun bo si ko di do eyin a super marché o fan pri yo sin a pa fine teme teme kaka wa ije eyin vo je sin kan me din le yo ali ali si a mi on le o iro di ti we bon de ko inu bo wa wu o ra mi wa mi wa dan wa nu o metoro a pa e ne on pe de din ha e we ta ta gbe ya san tenego so sa e me mi di ton e yo jio mi na mo be dan do in jija to ba popo e ra in di o toro fi de le bo su po bo gege de su e ra o ma ja so e kana inu bo na a ko in come fu ro un di do hale me on no in we do na do nu kun bo na yin a fo e mejo me san fo e di to bo ma na yi ton do e yin so fla do me a lo me resu wa yi ton do fi ma na yi ton di a be yin a li ta o vi sin no e ba jo non me a yi un nu mo won mi se bo mo e mi mo lo me chile mi lo ru na yin o ton ton do i do sro ton to si a ni ki sin kan on me don bo e ya ku ran san gbe mi to gudo wa ine yo babara de timbo to yin oji ijeto pe ko do unde e we ro ta ye ton bo adibi we ran do ya ni mai gbe azon da ba to de gan emi anukun ni be do ya fotan de to yi wa yi le ni nu ya gbe ro to nu e adibi one wa yin fifun ni to be ai ton ro to zan me so pe obo do adon di na do gbe gle ta fia o mi se ho ile osin ni ki sin kan me donu omi aikun gba livi do poropo kan de tan de timbo me yin me bo me pe popo nu e wa ijiro do si safu sin woro gba sa do so ne mi dogudo wa ibe yan san tan tan go sun sai me mi de tan yi me wuri so do gan me e e o le e gba me fide we no so bo na yi khale me yan ki sin no tan le e bo yi te le o iwa moro me jile ni na pla me tan ahun ina je en ti mamadu jiro e ko yin me mo we sinu kan kaka bo woro wa yi se ho doro apa e ne on pe tan de we wa tan do gan me yi le le ngbe teme teme yi do ha de bo do de hu wa kun gba won ne sanu be ngba me ne e ka mo chocho no aya fo de fo de fo ira ti ma do yin dide to e do ya nu me kaka ya po ai me do to yi bo amoro be chile ilu ko je we bonu a ho su ni wa re so me do apa e ne on pe yo ina inu bona yin o yin to de su e yan bu no ne ko do e de wa yin o gan me yi tan de e to wi tenu e kana le vo ale ko akotan kan gbo ina gbo ajiyo mo hun yi me si safu si mele yo ipije pon di bodo o di we o gbe tatan yi de le o itoyin o si so to da ni o ji fe wo gbe to do ya na bo si ho yi ko e me si genu genu ile le bi ku do ainu bo na yi gudo o isun sai me mi na bi o bi o to di we da ho ne o se do bo me ko si ho me to o do we ro to po me yi we gbo to bi ku ipo o ina wa jinja yin bo da ko do ho ne o bo kon se na isi sado o metodo se safu sin o wedo gba o sado kutonu sin kan me fie loy jibo fankan sin ali nu emina yib e yon hoto e inge pa mi ton le yo togo sin to o yena yin pipa nu kan yin toro egbe wenu igan te we na yin ki hoto do we leko e do a mi safo sin gbogbo ji e oro stad el bachi be si huru hane o me don yibo e yin o marku sin kan me e we nu mo won la yin o ki hoto de yibo e yin a mi safo sin wa da ho bo fi fasting gonu e soru ti be na do yin ki hoto yo e sin ye kan we nu soru nte me mo le yiro yi we de bodo o de ude fi mi do mejele e yin e hoto mi ton le yin we ze wa itoru wa iso mo yo lupo e we do do me nu ni je sin to bo ni je sin to lo e no mo bodo yin o kran kran to bo ye kan e ne o me on te geno to ro e no ti a me nu a yin mi sa fo sin beta e yin bi ne to ton yo e na si ho odo ho gege da yoji fine ba mi sa fosin wa teme teme iso ru tiru me bi oji alote ka do duru na be kan me pa to aji o ti menu do nu ise zo atoledo e ko yin wa e gbe ton esin do be me chira mi ku da yin jan ku do ti na ku do to do bi radio mi ton we je to e mo le ton bo yin duru to e wo le ko sin wa mi tole mesia

Anton, il a besoin total de 5 ans en m'aidant. Le Niki, 5 ans en m'aidant, le coquet yodo, Kaline. Brabra de Timbo in Gijetorua, Crozan, Bemi, Togu, to Waine. A dit Bekoué. Et Koué, mi ado, tiens, eu. Nous pédons, nous webois, pédons, nous paie à Gio. Et pour vous, yodo, et rudon. Mon doto le so ak baza abo don sin to me o gbe je pon e o imoro me je kun idaka ho me u sin kuwe kwe kome sin ya vi odo yin kuku to u ma yan bo wa to ton to isa se po video ma to entro e je eno yin sin to wa azone we ya do ni we bo yan digbe ni onbo Emoro mina ya mawa toye gombo nwe na igbele nwe mi. Mawa toye yi genji sin. Nukun pe do tuto e. Ekpon te nun me kpede e maga si hudo. Pa yi dan fok kpede yo ya gbeo kpede e ma si hudo mone. Ho nun ple ho avoton ple ho avoton ple bonun. Pa yi toye nun bo yi nyan bo wa. Lodo si mewe ede boro, si unwen boro. Nou yawe kpo unwe yo, ho en honton le mi segman si ton yi. Dikbine anje yin fi foni yi to. Didye kon yin do, to si sa me. Rabu rabu bo. Mede man sekpo fine bo nan do yin din de wak begle ta fi to a yo. To. Fonfon ton gosin a konton tabe do yin matin to. Niki. Si kan me. Ewe bra bra ene on do yin jije tori. Ma ik bazon nou vije. Ewe vito po vino po len. So e joun mwa ma wato. Ma iyan bo adu ton. E ye don. Me ida zon boni iwe yi. Abra kwe je suje. Eko yi ton dine. Puru huyo towe. Da ene on jiton. Azon we, ezon mambo ena gounoun, sa son sa zanjik bedekon, kakacho yi, mo seton a di yo, a ho. Ani do mi kade boka, so kwo wa. Aman de le tin, ala zon de le tin bo. Eno gloro. E yi yo vule e san kwa kwe. Bo dandan me yi, Ama ton to, mi ton le e jen akpe nou kon de ou. Sou zon nou moun le kawa gantou e ou. Kwe fide we imbo nou adou meni. E waj adrou de doji lo fiyo we jen inyo men an an weda yolo we. Me e yama wato e ne an dinye. Nou pe don nou an an an yi ton en belon an yi ton lou gamen. Ve don nou mesin akpa kwe we a e ou. Bom yon nou kunde, ho ene okpo ma modo e o sewe na bokule yi. Tokpo nou kuna, dolini ene owe ya. Kodo ve ton me do ni kisin ka ome ton. E da son zon o choto. E da yon, na yi doto kwe we, a son zon o debo nou e so yi nou me. Me e na son zon o kon yoy ni yon ba. Da son re na yi foni yi da li ji. E gwen nan ro, ma yi kon mbo, able mbo, nou kon ton me anje, sin gbaji. Ba yi jen ko je bo kwa gwan sou do, me de fine ban li le ble wan. E gwan kota an ti me. Mo gwe to do wazon, nan ro, gwe gwe ta fi yo. E we mi anu kon bo bi pou radio. So a yi kami ton so do ene yon ji. Go sin, ni ki kan ame ton bo wayi. Se me po ji sin, kan ame de. Kwen konton. Asou nan? Wè modo danda kwen ye e bwe yo. Vitye san si yo, dodo danda. E jen fin li vido pou ye. E yi me voa. Kwa ton wè do tole nou kome. Yon wopo do asou ton opan.
yopodu alinawe. Suche no makafin kwe one. Asuwa no moro dandan. Eku ime vwe fin kwe o. Enu ka inbembo mikado yin si sito. Bomoro mejele mi asodo yin nanu yen mindena. Wime eda sukwe. Wime edo visin. Asiye. Ekwe sin kan ame we. Mido e de do yin jije to de do danji sin kan ame. Anjino edo e de yo kwe ton so we do kande komo wa. Koli elo bla. Boso boso jonu vichesi. Ewe miyanu kunu. Asunon. Nou klute klute bla do koli me yo. Ewa moro miyanze li vido kwe ne yo so do. Nou klen de me bo bla boso zindo. Nou klute klute ne le yo be. Bo bla koli yo so jonu. Vichi yo. Nou kumpe de ou. Nou miwe. Malombo nou, mede yin wiwa konta ou. Renk bang bang. Dwe nan iton dou. Nan vichye dou pou nan so kou li, nan so se dou endi. Kwen, kontan. Yopo e, asuton nan se, kou li nan so jona e. Ton yin san soupe di eme, alo disen di eme ou, aho. E yon lem kontan de vwe. Suche no weze, koli yele so azon remi o filo me jele no vie miton de yanse do e mide. Asuto e no zon koli, e rewe yadoa. Asu e no azon koli, atumbo ponu e de me, e yo, e do e ma tumbo e do nou yesi. Asu ponu e kaino, de we, asu e no so bo a, ne nou e yo, ne a do gbendo nou kome e. To yin do me jele, Visi yo gbedo mi kwa tungo ye ye gbo ane. Li vido po. E wedida si me o. E o visi yo wedida si me o. E wamodo me jile. Akwe kheye kheye dewe wadu mmo edo. Li vido po. E so do. Koli yine ome yo. E ba 850,000 po si me. E kwe fie kagmon. Fisi yodo mi kon saki, mi kon koli yo men, mi kon ton koli bede yo. Amon mi flin do konton, e mi ton do potin bo. E wa, mi do kwa teni do, sou e mi ton nan so koli, denu e mi do. Non vie mi ton, nan se do e mi de. Konton e ne yon diyon kakaton, je fi diyon e kwe mou mon konton an toa. So fiton. Bo blibou. Se men kan an men don. Asi. Bodo. Asi nan po. Dome jime. Sou nou e daz. Asi ton e. Si nan. Mwono kwa e neon mwen jemina e mi monto dandan. Bra bra e neon do in jidje to. Ou se men si kan ame. Ani ou mi kaso ho wa. Koli ye son we do matun wo. Hoton, do ho tena. Nwe, asuto e do mayak ba nwe ya ufi yo. Hoton towe. Do teni, do ni. Fie no domere ile yo ye kedene. Asuto e no we ganje we. Boa so koli so dasi nwe. Yo renu mi. E na goma do nou e de mele bi hui nou e yo. Asuto e non noto e we. Hontone, ita kwa da ika nou kon nou webo ko. Molo chenji ou nou ye, men bodi da bo honde dine. Asu non na waze kwe so ke as fiton si asi yo diwe a ho. E wwe do tole na ikwe ene yo nou, asu non bo yon nou anbo ikwe a ho. Do chije rubwe o mele ye kedene. Soutou so, li vilo pou nou do ren yo po. Ako yi mokon nantou ile mejinja imba, soutou yo li edo dokun ben yi huye nan do ha. E nan ha bo, wilo nan ha. Ya soutou edo kwek mo yi huye nan, ikbeje bo, yi nan akbeje, kwa mo ha nou bo, wilo nan, ya soutou e jawe, ya nan so skwala,
when we do kika kawe yo lunsi meyo akato ento le yika rekena lunsi meya asudon kodo visipo do ine yon kondo a ine yon jiton yon wizon kan e klonse ibe kwen konton osu ta nou gayen din tombo hon kanon mibo mina kendo bwetye me bo e jiba lavo akbo me kan lo fi iton si viwe mamoro me e klon wima kakabo a iton do kwen jiba lavo yogbe ho ho we nou we yon akon we wima seto ten gbeju we eko yin itone si do kondo ma sepe do bepe se bodo baki bo a iton don bo be ewe hoton mla yet ni be iton gamen nenu ka yin bo mi ka do yin si se to te wa mi ade finene mi me me we go han fu e ya di ma se wo kan ozun so me si gbo da e di de ine kombo va habu e mo do po no e mi aso ijona mo jiba la vo vi enu mi no bo en e saki yo saki en kare yo e fi gbo de me ho de we a atana I khonde bai de wuri wuri mi to bo je fi va mi jibo me de ho yi akana I kho ade yo saki e mo asito e yo e mo gbo fun de me a n so e yo gbo fun to de me hun tun wa lo saki yo e mo gbo fun de me to yin gbo ewuli be jete alo e mo gbe to jawe yo gbo san pe gbo do to we o aho to ji bala vo vien do me akwe we he be mo do mi na isa fe gbo me de fu itan ew do me we do e sin en we me we go sin e bo pon ji bala vo vi wa di do gbo fi gbe ya ho kan bi o yin ni le o bi kwi Wèlò tò lè yè bèdi, yè kò wòkmò kaka yè mò, rò mè jè lè gbèdi. E lò tì tì gudò yè tà yè mò dàn. Bèton tà gbèlè. Khosu, e kàn kwè dò kpò nì. Mò yè kò anò gàmè wò, mè mò anò gbèlè nì dò bèton mè. Vò sè tè gàn wò. Kwè dò kpò. Anè wò mi kà sò kò wà. Medile no ado ve me bo kon wa pon ijiba lavo bon ba pon we ma bo pon di si pon mi yon e don kou do ye we no mi de ka pon ijiba lavo ne on bulu we yo ne mi kon pe u gben bo kon on kou ve le o zile kaka bo yin fi foton e o vi mi ton e do pon ijiba lavo be a ve ou nou mi kpe de bo mi so mon bo se do ye a yon alote e kon do du na kaka bo kon fo Bokono ay nou sou da honou mi. Ni a maha mi bo nou. Me e do kondou yon manado e di. Bo a je ouvene me vla fo o. Li yon a blokwen bon koto ma a je to a yo. E a do yon ton ton ton. 01-52-52-67-67. Son le 5 an. 01-90-77-05-05. Yon le 5 an. Kan je mi si.